ka sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena ngilalele asibangene uzocwala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena ngilalele ngilalele.

yon ang gumagang yan ang ayon leyo. DJ Prezo, Musical Acid, Linati, Batu Love, kunalagum sanga za wako tana, kulu kosi FM, olma pigo pigo, lhamba pambili, pamwake Amos Mass Music, Lord Weezy, Batimaspala, Boom Dance, yon ang gumagang leyo, uklerisa wakamfega, akshiena.

ngabi semsebenzini ngabi sembedeni engubeni ngabi seqwashalendi ngabe mhlambe use snake park esifubeni selontunja usizoqedela ke nawe uyazi ukuthi iphela kanjani leya ngoba noma mhlawumbe useyincwadini igama lami nguneliswa ngamhlanje ngihleli nawe koze koshaya ihora lesihlanu namhlanje kuseni sithi hashtag koze kuse sisho njalo ke kuze zonke iy'nkundla zokuxhumana sikhona ku-Facebook sikhona ku-X sikhona ku-Instagram sikhona ku-TikTok umculo omlandi ke sihle sikuphathele wona ukhona u-Casper Nyovesti kumculo ongawulindela u-DJ Zinhle ukhona u-Mad ukhona nomfundo mo ukhona maningi nje abaculo ngabalindela nomculo omlandi ongawulindela kulesi khathi mina nawe esobe hleli ndawonye ngaso ekudala ngifuna ukungena nokukhuluma ngendaba yokushela ibulungisa ucingo lakho ke uma ngabe ufuna ukuthi ungene ke kuleyo ngxoxo ngizuvo lwakho ngaleyo ngxoxo kodwa kwamanje ngifuna ukwazi ukuthi ithini into yakho njengoba ungalele nje njengoba uqwashile useqwasha lend ithini into yakho ulele ngani ngalesikhathi yini lekwenza ukuthi uvuke yini leqwashisile ngithumele ku WhatsApp ku 0791639874 angiphinde futhi 0791639874 nencingo ke ngizoyithatha ngekudala uma ngabe ufuna ungishayele ucingo u 0860002437 angiphindele futhi u 0860002437 Ngiyazi ukuthi khona amatela buthongo ekoze kuse athi nje neliso mamhlongo manje manje mina nje bengilindele wena khona abanye abathi hayi mina ngisemberekweni ngiphandisa inkwa ngithola isinkwa abanye bathi hayi neliso ngiphuma ukuyoshunqisa noma ngiseyoshunqisa nanoma ikupho okwenzayo okwenza ukuthi ungalali ngalesi sikhathi ngifuna ukwazi ukuthi ithini into yakho nje njengoba ungalele Umsaki Jesse Clegg, but how dare you? Kanala Gukozi FM.

Lenko. Ngijabula kakhulu. Sithole ku 93.1 noma ku SABC Plus app. Ulalele ukhosi FM. Luhamba phambili.

0: Ulord Cares, uhamba no Cares Spaniel Vest, abuti Philip, bathi away, kuna la kumsakazo wakho wekhethelo, Ukhozi FM, maphiko phiko uhamba phambili phambwabo, u-Honestman, uliyema phansi, uliyema phansi ke, uyintokazi, ewine lapha ku Big Brother, umncintiswano we Big Brother, wenza nomculo ke futhi umculo omnandi kakhulu, bebethi Someone to Love, Msaki, Jesse Clegg, bebethi How Dare You, njengamanje ngifuna ukwazi ukuthi, njengoba ungalele, njengoba uvukile, njengoba uqwashile ithini into yakho ulungiselele kuyemsebenzini noma mhlawumbe usemsebenzini ulungisa imoto ukuthi uzokwazi ukuthatha abagibeli noma mhlawumbe khona umgibelo naye manje khona umuntu omhambisayo somewhere somehow noma uthi nje hayi manje manje neliswa mina nje njengoba ngalele ngifana nawe ngisemberekweni siyabereka siyasebenza sekusela nje isikhashana esincane ngaphambi kokuba ngishayise noma mhlawumbe ngilungiselele ukuthi ngemberekweni noma manje manje mina ngisemgaqweni khona uhambe ngilithathayo khona uhambe ngilithathile ngiyazi ke ukuthi le weekend le kusa long weekend abantu abaningi bakhona lapha emgaqweni ngiyazi ke futhi ukuthi khona iComrades Marathon enzekalayo la eThekwini kusasa abantu abaningi ke baza khona la eThekwini ukuzoseka abanye abantu abaze khona la kuComrades Marathon futhi ukwazi ukuthi njengoba ungalele nje njengoba uqwashile ithini into yakho
1: Esta cosa goza, sabona sikhinaliso, masonto ngilawa ibhenki emalahle nayo ngihleli nayo nje siswama, ha lokhu ngilalela ukhozi, lokhu ngihlale nokhozi, kusekhona uMamfeka namanje ngizohlala nawe size sihlukane ngalelo hora. Dankubonga masonto la eMpumalanga eWitbank.
0: Ha ukhozi loko loko.
2: Ngibikele emsazi ngokufuna ukubikelela kwikhozi FM. Kana bese mina ngilele nje ngilalele wena siswama.
0: Nazo.
2: Telebona ukho. Kwazi snack, lelo muntu uyavuka nje ngo-5 yemo la ngibe ngiphuma la endlini. Yakhona emandini okhuluma nobusijala emzimkhulu angibonke dankulu
0: so phuma nawe masuphuma futhi sihlale nawe futhi masuhleli khona lapha emerekweni
3: Mamhlongo njani
0: siyaphila njani
3: uphile lapho ukhuluma no Tricarter la eNewcastle aya ngilele nje ngoba vele phela bengilindele ivibe
0: nazo
3: ngiphumanga egrooving ngihleli nje endlini bengilinde nje ukuza le mpilo yena emnandi ngisidlalela wona
0: Uyazi nje ukuthi vibe is a creator. I vibe is yayenza senza show ukuthi mangabe ungayange bomnandi ubumnandi ubuzwa la endlini.
4: #kozekuse manjomane. Hayi ngihleli nawe nkosazana. Angilenzi nakancane iphutha masengene wena. Angilenzi nakancane iphutha. Hey, ngidlala umkhuhlane manje, ngidlala umkhuhlane manje ungibambile. Ngiyabonga. Isiqhila sokhozi sakwamshibe emsini phomoro thank you.
0: Awu ngiyabonga nkosi yami. Lelo point lami njalo nawe ngomgqibelo 3 koze koshaya u5. Lo mkhuhlane lo ongenilo ofikile. Yeyi nami ubungimambe phansi engathi ubambe abantu abaningi phansi ke futhi ngoba
5: ngamgapi ngithemba ukuthi uyaphila sis. Unomusa lo wakwanene eshows kodwa sizemathwaseni. Angilele ngihlele nokhozi FM. Ngihleli nawe manje manje yose kushayela nalelo
0: hora siyabonga nomusa khona nomunye khona la ngimzwile ku WhatsApp ethi naye hayi ngathi umbambe phansi lo mkhuhlane
6: hayi msakazi
0: yebo
6: mina ngiqhamuke bona uthongo bandla hayi abuphelile nje straight so angilele nje ngizilalela ukhozi FM uthabana kangcoko la emthwala umoqoqo
0: Sibonge Thabani, menginqamuka ubuthongo uyazi ukuthi hayi, uvela uvula iradio nje sihlale nawe kube mnandi.
7: Ngiyabingelela wena Elise.
0: Yebo.
7: Ukhuluma nomsindo rokhumana la emakhosini. Angilele wena Elise lana, ngihlezi nokhosi kodwa nje kakhulu ngibanjwe iflu. Yo, ingibambe phansi. Ngihleli ke nokhosi kulezo nhlungu nje ngizwayo. Ngibonga mamhlongo sisi khuma nomsindo lokhumayo la emakhosini.
0: Hayi usimise kabi lo mkhuhlane, usimise kabi lo mkhuhlane.
8: Hashtag goze kuse
0: yebo.
8: Khona manje ula eGauteng Westcliff. Ngisedokhweni njengamanje sengibala nje imizuzwana ukuthi ishaye ukhala ndlovu kaTini ngisemakhabeleni ngiyathokoza danko.
0: Nazo, kasibereka, sisebenza, sisebenze. Sithole leso sinkwa, siphande, sipushe kuze-ke kushaye isikhathi sokuthi sishayise. Angithathi incingo, Khozi FM sawubona.
9: Sawubona manje.
0: Ninjani?
9: Hayi, saphile manje. Yazi ukuthi manje. uphakathi ne KZN lapha emnambi ezakhini kwa ucwaningo lwakamthatha.
0: Awu siyabonga kakhulu. Ngithatha umunyu Ukhosi FM sawubona. Ukhosi FM. Yebo siyaphila njani? Awu siyazwana.
10: Yebo ayikhuluma nomsebenzi bulala kaSimane Tshina, hayi nama ngilele nje sithi ngilalele wena.
0: Awu siyabonga kakhulu ukuqhubeka ulalela umsazi Ukhosi FM. Ngoze koshalelo hora kodwa uqhubeke ke futhi ngisho noma selishayile lelo hora. Awe ngathi sengimlahlile. Oh, hayi, engathi hey ube ngqhamuka kancane. Eh Ukhosi FM sawubona?
11: Yebo, yebo.
0: Ninjani?
11: Uyaphila ntombenzela ngene?
0: Ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma noba.
11: Usuthe gole chimistini ke njengamanje ukhuluma nomfana wale ndaba endza kwahlabisa emkhanya kude, uSamo ngubani iphoka lendalo.
0: Awe Jemistini. Angezi. Ngithi hawe Jemistini, ithini into?
11: Into ethi Mistini ngithi kuyabanda kuyabanda nje kodwa nje ngihleli nawe ntombiyaselangene nje hayi
0: siyabonga iqhubeke kuhlale nathi ke ngithemba ukuthi njengoba kubanda lapha eJamestine ingubo nje ihleli nawe hayi futhi lengubo le ngubo nje le ethule nje enganali igazi kodwa ke ngisho noma ikhona ke leyo mengabuhleli nayo noma unalo lo hlobo lwengubo wenze show ukuthi wenza into ofuna kuyenze khona ngekwenzeka izinto engafuna izenzeka ngithatha umunye Ukhosi FM sawubona Ukhosi FM hello.
12: Banje bani?
0: Yebo, nijani?
12: Ngiyaphila sikunjani?
0: Ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma noba.
12: Ah, usemnambi. Emnambi la landela umiya, usemnambi usabelwa kaqele lapha eMatiwane esigogo manje manje.
0: Usabela.
12: Ngiyakamela.
0: Awu, ngiyabonga Nkosi yami qhubekeke.
12: Ngiyakamela nawe, wavule wonke.
0: Siyabonga, qhubekeke sabelo. Ukhosi FM sawubona. Ukhosi FM hello.
13: Ah, Mjoms.
0: Ninjani?
13: Aw, ngicoluthi ungathi khona ngisola ngangikhiphisa nomdala uthi ungivuselele.
0: Lutho ngabe ngikhuluma nobani kuphi?
13: Ah, ukhuluma novuka Nkanyile komhlabeli ngasolondo ngomsebenzi.
0: Usemsebenzi njengamanje?
13: Ah, ngibheke khona nje manje.
0: Ubheke khona kuyimanje.
13: Na kanjani?
0: Ah, usebenze kahle.
13: Ngikuthi nawe nje kuyozokulemula lelo hole. Ngiphile nje tho.
0: Siyabonga kakhulu bhuti wami. Angithathe ababili abathathu bokugcina ke. Ukhosi FM sawubona.
14: Aw sister kunjani?
0: Siyaphila njani?
14: Ngiyaphila nami sathethe.
0: Ngabe ngikhuluma noba kuphi?
14: Aw khuluma noSihle la uMjomeni phansi lesikhothe emtjeni.
0: Sihle ithi into yakho ngalendo.
14: Uyizwa ngazi noma ukuthi khuzi lo uMjovu yini
0: Kola lento siyifakayo.
14: Hayi khona ngifunda ukuqamba manga.
0: Aw siyabonga Nkosi yami.
14: Ngithi nje ngihleli nawe nje sidaka for music omnani futhi.
0: Aw siyabonga kakhulu. Ukhosi FM sawubona.
15: Tazobe.
0: Ehe nijani.
15: Ha siyaphila ukayika pakai vela manje le emumba. Hayi nila ejozi ngihleli nawe angendawo.
0: Awuyidawo kayika pakai ninka pa links. Sibonga kakhulu futhi wami.
15: Kuze yiyo leyo ndaba.
0: Kuze kube yiyo leyo ndaba. Ngithatha ukugcina Ukhosi FM sawubona. Yebo ninjani?
16: Ngiyaphila njani?
0: Siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba.
16: Ngikhuluma noNkosi Khona sikukazi sifakile manje lapha eNew Zealand.
0: Nkosi Khona ithinto yakho ungalele.
16: Eh ngihleli nawe yazi njalo nje ngithi ngikhale ngifike lapha kwakho bese ngivele ngisala nawe kuzophuma ngoku.
0: Ah, siyabonga Nkosi yami uqhubeke kuhlale nathi.
16: Thank you manje.
0: Nibe right Nkosi Khona. Isikhathi sakho njengamanje 29 minutes past 3. Sithi hashtag koze kuse koze kulamuleke lelo hora lapho kuzongena khona uliwa kahlophe the radio DJ azobe nawe ke kusukela ku 5 o'clock. Koze koshaya u 6 o'clock kodwa kwamanje sisathi koze kuse ngithe ngifuna ukuthinta indaba yomjolo yokushela kahle. Ungayindawo ubamba u WhatsApp wami ubamba inamba yami. Khona sokwazi ukuyikhuluma lento.
17: Yes! Si Ukhosi FM. Sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa lemidlalo Ukhosi FM.
18: Ngumuntu obekufanele khishe emosha.
17: Nezinye iziteshi ze SABC.

0: uDJ Mosco uthi ubomi bunzima kuKhozi FM umsakazo wakho mkhulukazi isikhonda khondla somsakazo isikhathi sakho njengamanje 50 minutes or 56 minutes past 3 o'clock sithi nje hashtag koze kuse uma ngabe uvulela umsakazo wakho njengamanje ke sikhuluma ngendaba yokweshela sikhuluma ngendaba yokushelwa yipi indlela ekuyiyona yona yokuthi weshele noma ushelwe
1: hashtag ukhozi manje ubani ayiwashaya ihloko eneliswa cha ake ngibeke kanje mina yabona esikhathini samanje ukushela kwesiwahlukene kukhona umuntu ongathi nje mawumbona nje bese ucela nje sisiwa maye kabi ngoba kunaso isikhathi ndami ngicela nje umnike number yakhe azi kunento engifuna ukuyikhuluma nawe omunye ke uzokunikeza ke bese uyaqhubeka ngishela efonini omunye ngikhona ukuthi ngamshela nje ngifika la ngifika khona ma useqhumile omunye uzothatha isikhathi mhlambe esafuna ukubheka omunye angaqhumela nje ukuthi nje usazothatha isikhathi futhi ukuze ube naye just usafuna ukufuna esikhathini samanje kuhlukene ukayigabhakayizela kancane le emumbe la
2: kuyimanje manje uphilile sisikhuma nomsindo lokhumala emakhosini so ay indaba zokushela nozokushelwa awu mina manje manje yebo sengithe ukukhula thina seshelwa and mawubuka manje uyabona indaba yokufika kwetechnology hay indaba zokushela nje manje zine scam sekuyi scam sota nje manje esiphilwayo angifuni nje ukungasho manje manje ayiseke ngabe ukushelwa i scam sota ngibonge sisikhuma nomsindo lokhumala emakhosini
0: Hey ma wazi wayithinta indaba wazi wayithinta indaba ma ukuthi indaba yokoshela manje is leyo introduce technology uvela ubona ukuthi we lele uyayazi ngane kwani
3: molo molo sasa ukushela mina ukubona kuyindlela yokukhulumisana nomuntu umchazelise imo suke uzizwa ngaso ngaye uphinde futhi nikwazi ukukhuluma nje into eqondile ukuyona yona engezokunicabanisa ungasebenzisi isisho sakudala sithi intombishelwa ngamanga ngoba uma usushele ngamanga ziba khona izinto ehamba ehamba ivele zikhombisa ukuthi hayi lokho obukushoyo kwengesikho
1: sawubona umsakazi wami omuhle ukweshela akusafani nakudala manje awusayishaya leyo angikhipha noma uyangifaka ngoba intombi nje yothi awukahle wena ukhipha ngikufakani kuphi kanti kuqala mayike yahlulwa amagama wawuvele uyeqhikizini bese kuthumela abantu manje ngeke kube lula ukuthi uyiwini kanjalo manje intombi uyayithatha ikhiphe out uyincenge until ize kwakhe kuthando ngoba usenodubene kashomo
0: no ngiyayizwa leyo ngiyayizwa leyo ukuthi manje siphile esikhathini esihlukile la khona ukuze umuntu ukwazi ukumuthi no better nazane kangcono uyamthatha umkhiphe out umise endaweni ehlukile uloku umshela kanjalo nje umshela kanjalo ke kodwa ke phela uyaqhubeka futhi ufike umbone kubo noma lani bonana khona kuhlukile ke ukweshelwa ku le current day and age kule generation lesiphila kuyo ake ngizwe beyincinga ukuthi bathini Khozi FM sawubona Khozi FM hello
4: nibizwa
0: njani
4: ndiyintrisa sawubona njani siyaphila sikhona kunesinezwa kuwena kuthini njani wena
0: siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba
4: uyazi nenhlanhla manje ukukhuluma nakholwa emsinga
0: mhm
4: wena nibizwa
0: mhm
4: ha uyabona bese ngikhuluma bese qala ngokusikhathi ukushela lapho la kwakunesitayela nendlela yakho.
0: Mhm.
4: Injengamanje angibona ukuthi sokwaphela isikhathi ivelo akusena indlela nekuyona procedure yokushela ukuchama ushela ukushela kanje kuya ngokuthi nje lo muntu esifazane uthanda yiphi indlela umuntu mayezoyisebenzisa nayo umuntu esilisa ujwayele ukusebenzisa yiphi indlela.
0: Ya.
4: Ngoba ungayisebenzisa lokhu wena i-right kutholo ukuthi umuntu esifazane akekho khankasi ngayo.
0: Hey,
4: uthole ukuthi uneyakho indlela yokushela idingayo.
0: Yeah, hayi uqinisile yabo leyo. I think iyona yona. Funeke niqondane indlela enenza ngayo.
4: Yebo, ayinayo nje indlela emile straight ukuthi ayokushela, fana kushelwa kanje cha. Kuya ngokuthi umuntu dependa ukuthi umuntu yena uchazwa yiphi, ithanda yiphi.
0: Yeah, hayi uqinisile kakhulu.
4: Lalela, loyo umbono kakholwa Zuma, i-SABC noKhozi ayingenela. Imbono nani?
0: Nazo.
4: Disclaimer lapho.
0: Say fagi disclaimer siyabonga kakhulu bhuti wami uKhozi FM sawubona.
5: Onelisa.
0: Yebo ninjani?
5: Niyaphila njani?
0: Siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba.
5: Niyaphila. Ukhuluma noKhayelihle owakwaMtshali eMdubaduba kwaNkombosi.
0: Mhm, Khayelihle wena uthini?
5: Ngithi mina Nelisa uyabona ukushela kwamanje. Akusafani nokushela kwakudala. Ngoba njengamanje angithi kudala intombi oyishela mhlawumbe uthola ukuthi uyishela unyaka wonke ingakukhomi intombi. njengamanje uma uyishela intombi ukubonisana nje nentombazane uyabo ukuthi mhlawumbe ibingelela mase uyayicela ukuthi ayime ngicela ukukhuluma nawe mama
0: Mm.
5: Ukukhuluma ukubonisana naye usho ukuthi yena ayi intombi ukuthi ngimise ukuthi ngikubonile ukuthi ngiyakuthanda ngiyakubona ukuthi ngingalakha ikhaya lakithi ngihlala nawe uma uzwa ukuthi ngungakheka
0: yeah
5: ngiyakuthanda mama mase kuwukuthi yena kube yiyona uma ucela mase uyibuza ukuthi ngingakwabani isibongo
0: ehe
5: yisho igama nesibongo uthi hawu kanti awuziyasha mntana omuntu ngiyacela Nkosi yami ngicela ukuthi ungiphe inamba yakho ngithandile
0: Hello. Hayi no ngiyakuzwa. And ngiyayizwa leyo ndlela. Sibonga kakhulu bhuti wami.
5: Ngiyabonga Neliso.
0: All right, angithatha obunye cause iFM sawubona.
6: Uyaphila?
0: Siyaphila njani?
6: Hayi sfone.
0: Ngabe ngikhuluma noba?
6: Khuluma nobheki kune first.
0: Bheki?
6: Mhm.
0: Wena uthini umbono wakho?
6: Wesifiso sokho sakho. Kodwa mina ngakolami side. Hayi intombi seyixoxela nje.
0: Mhm.
6: Hamba sina sesizwana.
0: Okay.
6: Ngabona kanjalo hamba sikhona.
0: Okay. So nixoxa isikhathi singakanani mengabe usho wena? Ngaphambi kokuba ubone ukuthi haye mhlambe siyaqhubha lento yethu singene kuthandaneni noma siyayeka. Hawu bekise ha wakasekho angithatha omunye cause iFM sawubona Njani? Ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma noba
6: Siyamungu bana lo ichoza lendalo ngilaye college nesini
0: Butwa muthini wena
6: Hayi ka sisemihlelo sami isakho ngiyaziza mina nje namuhle nje ukuthi into mma uyishela nje njengami into mma ngiyishela ngiyithanda ukuthi ngine isikhathi sami ngifisa lokhu kungaphakathi kunina yabona uma ngizokucela uxolo bese wena mhlawumbe uyangizambela ngingakaqhubeki ngoba ngiyangibona ukuthi kushuthi amagazethi awahambisani kodwa nje uma uzonginika isikhathi ngikhipha ongaphakathi kunina ilapho-ke ngiye ngigcine mhlawumpe-ke inkulumo yethu iqhubeke iye phambili kangangokuba ngize ngitshela amanamba-ke yabona bese ngikhipha ongaphakathi kunina uma kuwumuntu engimbonayo ukuthi cha mpela-ke lento engifisa ukuyakha naye uyayizwa base kuqhubekeka-ke kwezinye-ke iy'nyathelo-ke mhlampe sigcine sesenza iy'ndaba zama-arrangement ama-date kanje ukuthi sibonane ndawo
0: lasi ya no ngiyayizwa leyo ngibonga kakhulu bhuti wami
6: thank you sis
0: ukhosi FM sawubona yebo
7: ya uthwanini lokhuma nami nambili
0: yebo bhuti wami uthini wena
7: ya mina engingakusho ngingathi ngaqala ukuthi ukushela kuya ngokuthi lo muntu onjani ufana nomdlalo webhola igame uyibheka ukuthi ihamba kanjani bese uyidlala ngale ndlela edlala
0: ngayo
7: ya ngilayikuthenini ukhona umuntu othi umshelo wabona ukuthi othi usemfelayinini uthi awu sawubona sisi wena uthi nguneliso amemeze kuthi abantu yabona ukuthi indlela bumphela lo muntu ukuthi abantu bavele balale noma even noma etekisini uthi awu nkosazane usho kahle uyaphila avele amemeze yebo ngiyaphila amemeze ekuza umuntu yabona ukuthi nje ngibheke lo muntu leso sikhathi leso kodwa umuntu ufuna ukuhlambalaza nje usaqala usuke ngakuthandi lo
0: muntu
7: yabo iyafuna lokho njengoba phela iqiniso ukuthi weneliso khona abantu abangakwazi ukushela amadoda kodwa aney'ntombi inqwaba ngokuthi mhlampe kunezinto ezikumazibona zey'ntombi kube yizona ey'funa yena hhayi kube uyena ofuna zona
0: eyi wayithintinto
7: kukhona nje khona nje abantu ongathi uthuthone ey'ntombeni kodwa ongakwazi ukushela ngoba yizona iy'ntombi uvele kuthi awunginikeza inamba yakho so akhombe indawo yokudla naye vele umuntu usevele semnkomeni bona kahlehle nje uzathi akumemeze usuke kumemeze obe bona ukuthi ayikho azikho le zinto azithandayo kuwe ma ngabe kubona uzokwehlisa umoya akhulume ngale ndlela wena okhuluma ngayo ilokho lelizonyabona
0: yeyi wayithintinto bhuti wami ngibonge kakhulu angithathe okugcina ukhozi i-f m sawubona
8: sisters kunjani
0: siyaphila njani
8: Ngiyaphila sister.
0: Ngabe ngikhuluma noba?
8: Usihle lo futhi isikhothi mjisi.
0: Uthini wena sihle?
8: Ngithi nje mina yabona nje ukweshela awukho umbhalo phansi ukuthi into ngishela kanje. Kuba kuwena umuntu nje ovumjida nje. Yabona nje umuntu udlame nje kanje ngoba into kaze yakunjo manje. Ithi ithi mayiza lapha ngilande nje iapproach iright. Imena of approach ibalekile kusukushilini.
0: Yeah.
8: Futhi noma ufika lapho ukhuluma uthi ukuncuma nje kancane intombazana nayo incumo nje udlala ngamagama nje intombazana ijabule nje.
0: Yeah.
8: Futhi uthi ngayo ngalento lokuthi intombazana ufuna ukubamba ngenkalo imiso ibambisane. Mwangabe uyibona ihamba, hamba nayo nje kancane. Kuthi la udlasa khona ngolimi kuba yijongo lakini. Hayi intombazana izoma kancane ithi ukubheka nje kancane incumo nje. Hayi lapho kwazi ukuthi uyiwini. Ha from lapho ke uyazi ke iya ku WhatsApp.
0: Hayi ngiyabonga kakhulu bhuti wami nibe right sis. Uyazi bengase sikhulume ngale hloko singakhuluma koze kuse kodwa ke hleli la koze kuse sithi hashtag

0: Msizi Maphumulo. Nozama mseleko.
1: Sifikelele kuphi na kuphi mlalelo Khoza FM usilalele njengamanje sawubona.
2: Sesikhona sesifikile sesigalelekile.
1: Sekunjalo mnyakazo mpela sonto suphakathi inside.
2: Impela sonto yeyiphithiphithi yemcimbi yemshado yemkhehli members njalo njalo.
1: Thina into ezengayo zokunikeza nje ubumnandi kuphela njoba wazi ukuthi vele kusemahlanyeni.
2: Singabantu abasebenza ngephimbo nje
3: abantu abasebenza ngondo.
2: Ngilaza ngephimbo nje ayike into. Lapho vele ku late. Seku late vele. Unyaka usowonakele. Uma ukuthi contact uyihlela ukuthi uzoyenza ngonyaka 2026. Awuqali manje ayese ku late. Umdonso kade khala ethi bethe uzosave kulonyaka kuphi khona. Uthe uzothatha futhi uthe uyashada uthe uyovela. Hakovela phela. Walinda usisi walokho elindile umthimisile wathi ngo 2026 ngiyovela kini. Walokho uza imvula na. Walokho uza futhi.
4: Ngoba laba hlezi pressure dolo inde bungena abantu ababodwa inde bokushasa zokuyithu kubantu ababodwa banamanga.
0: Ngokubelo usuka ku 7 kuya ku 9.
5: Kukhozi FM.
0: Lo

0: Yebo mnandi umyalezo phuma kuleyo ngoma kanomfundo mo uthi ngicela ungakhohlwa abangani bami ngicela ungakhohlwa umndeni wami igama ke lengoma isibusiso idlala khona la ku Cozy FM phambi kwakhe u Tyreek Kid Chino Kid bebethi strong usalalele ikoze kusigama lam kuneliswa kamhlonge isikhathi sakho njengamanje u 28 minutes past 4 o'clock mangabe uvula umsakazo wakho njengamanje singena kwingosi yethu lapho sithi khona ngegodi nge zigodi kunikeza khona ithuba lokuthi uqhayise uqhakambise isigodi sakho noma indawo ophuma kuyona noma mhlawumbe indawo ohleli kuyona uhleli kahle kuyona uthi nje ha manje mane mamhlongo neliso mina nje ngifuna ukuthi ngiqhakambise le ndawo ngoba esikhathini sami ngikhona kule ndawo lengiphatheke kahle ngiyathanda indlela abantu abahleli ngayo abantu baphathene kahle kunenhlonipho la abantu bayabonana abantu nobuntu noma mhlambe ngiyathanda lenawo ngoba indawo la kutshelwa khona kakhulu kunezinto nje ekhona ongazenza nakhona kuleyo ndawo nanoma yini ofuna ukuyiqhakambisa kuleyo ndawo ofuna ukuyiqhayisa kuleyo ndawo ungakwenza lokho njengamanje ucingo lami u 0860002437 bakhona ke ababili abathathe ngizobathatha ku WhatsApp ngaphambi kokuba ngiye ngcingweni
1: leli sokuthi ngiyabona ukuthi landa bekhona ngikhona ngale nomithi discord engisithandayo ugunga oludukuzibomvu inkomo kashundu induna umbatha ubheke nombatha nothwala nosithole inkosi sithole esizweni sabathole emhlumayo ukuthi ngiyengesandla lesigodi ugunga inkomo kashundu ngithi sinothile sivundile ngayo yonke into noma senze into nje siyabambisana kakhulukazi yethu wenze isinto siyabambisana futhi ufike uboneke uyadela impela ubone ukuthi mangihamba bese sigodi ngathi ngiyapi ngoba sibambisene kahle kakhulu sisaphila angibonge uthula ntande emhlumayo wanogwejane ealen home ugunga oludukuzibomvu
2: awangikele ngizokuzwa ngikhulu ngikelele ukuze FM kankhulu lokusalela emzimkhulu kaBobo Sport kabe yasese ngikhangabisa nje indawo yangakithi indawo yasese inhle yabona nje bona monomo umuntu uzothanda ifuyo njalo ufuya nje wena ke sese nezintaba inamadami inemifula mo umuntu uzothanda ifuyo njalo ufuya kahle kanje angibonke ukusalela emzimkhulu takho
3: ngithe nje wababa abantu kubhuti abantu anginayo inamba
0: kodwa uWhatsApp uke ongenayo la uWhatsApp womuntu osehluhluwe ngishiloke ngisaqala ukuthi mina namhlanje bengiqhakambisa indawo yasehluhluwe sithi ngegodi ngegodi la i-message kuWhatsApp ephuma kuzamzito uthi unjani umsakazi ingo wasehluhluwe nami ngiyaliqhakambisa nje indawo yethu kakhulu ngoba ilima upineapple isupply South Africa yonke ay zamzito bengakwazi ke lokho ngiyabonga ngokuthi ungazise leyo information
4: molo neliso
0: yebo
4: ngisemithilovo esimonde mina sigodisa ngakithi into esiqhatsha ngayo imvelo kunomgodi wezinyoni lapha omkhulu ayikho inyoni engekho kulo mgodi ayikho inyoni engekho khona ngishiya insingizi inyoni enkulu leyincane okwesibili ke kuyatshalwa ngasekhaya amadumbe nje inhlabathi yakhona iyazwana namadumbe nezitshalo nje zonke kakhulukazi amadumbe ngiyawaqhakambisa bona avuma kakhulu usoyihle sijongo jalo semetilove small
5: esithekoze kusa ke ngiqhakambisa esigodi sangakithi esisenkosini yakwasithola induna ohlabisa eqhudeni esibizwa ngosako lodla amapelepele kwamabiza isasigodisanesigodi nje sinokuthula nokuzwana nje kwensizwa zakhona siyezwana nabantu bakhona nje banomoya wokuthula nanokuthi nje umhlabathi wakhona unomnotho nakuba nje abantu bese baphendula amasimo bawenza imizi hayi lokho ke dabala ngelinye ilanga okhulumayo ugajeni eqhudeni
0: ayike ake ngithathe incingo Cozy FM sawubona Cozy FM
6: hello
0: yebo unjani
6: uyaphila njani
0: ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma noba
6: ukhuluma nofantamthini zabhejezini kwasikhemelela umakhelwane ongozi ingozi nesijabulele sikhathi umlimi omkhulu wakushalana
0: baba umthembu uqhakambisa siphi isigodi
6: eyi eca ngiqale kuncoma siyabonga bona ukuthi usithathe ingcelo awusimsakazi kahle uma ukuthi ngingayithathi
0: no siyabonga kakhulu baba
6: sibonga kakhulu sibonga kakhulu ngithi no eyi yabona ijezini yayiboniswa Jozin Dam. Yo, niyazi ukuthi umuntu oqalayo ukuhamba lapha uhamba ngemoto kuba mnandi phezulu kodwa uthi hamba phela ngenyawo ke phansi ke uyahambe hey into usaba ka hey ngithi hambani bafethu lapha kunendawo ofike lapha niboniswa usudlulile usuwelele ngale
0: bridge
6: kunendawo nje epholile yokuphola nje izosele nje inyama kanjalo weboniswa hey hambe uzibonela
0: hayi ke funeka ungise khona lapho kuleyo ndawo baba ejozini sibonge kakhulu.
6: Ngiyabonga.
0: Angithathe omunye ukhozi FM sawubona. Hello, yeah, bunjani?
7: Ngiyaphila kunjani wezu?
0: Ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma noba.
7: Usabelo kaqele la emnambithi eMatiwane Sgoma.
0: Sabelo, yini oyiqhakambisa? Uqhakambisa imnambithi noma mhlambe indawo eqhakambisayo?
7: UMatiwane Sgodi, uMatiwane indawo esemnambithi.
0: Yeah, yini oyithanda ngayo leyo ndawo?
7: Ayi ake ngiqhakambise nje into esiyenzelwa ubaba uNkabinde. Hey. Usezivulele nje lapho siyinsizwa ngoba lapho khulisa khona nje umuntu othi umfana nje noma umuntu wesifisa wasemathiwane lapha ezinsizweni sesithatha ngobrainwood manje siyenzile siyoyalwa siyokhuliswa manje asisalifuniphi angabithi manje asisamfuni umfana esingabengacakile. Sibonge kuwo wonke amagosi ezinsizwa lakho wonke obhuti usibuyolishaba siyabonga kuwo bonke abantu abazivulele loluhlelo lwethu luhle siyayithatha. Nakudaba ezitha ubabushabalala ngiyabonga bonke ababambiqhaza siyantu ngiyathanda kakhulu.
0: Hayi ayinhlinto yayinhlinto yayinhlinto ke ngithemba ukuthi nizoqhubeka niyenze ngoba ngampela ngampela into enhle leyo. Ukhosi FM sawubona.
8: Ukthula.
0: Yebo.
8: Good night.
0: Ah, good morning, good afternoon, good evening.
8: I am fighting. Uyaphila.
0: Ninjani baba, siyaphila njani?
8: UDomethu Nhlekelele masifaka lo into engenalo uthi into yokusulela inyawo umada uma uthanda.
0: Yebo baba, niqhakambisani namhlanje.
8: Uthanda ubazenzela imatha.
0: Ehhe.
8: Cha mina ngila kwesikabiye la ngila kwesikababa ubuyela inkosi la empangeni. Obuka alwabuka inhlango yafa kanti la uma ungibheka kabi uyofa. Hey. Kunokuthula kule ndawo ngeke kuze use kuthiwa kunodlame izinto nje njenga kanti nenhloniphi inhlonipho nje manje siwaphambili kule ndawo ukuthula into ephambili. Ngiyabonga uhlekelele uMasaka lo ayibongwe.
0: Yebo sibonga kakhulu baba. Ngithatha omunye cause iFM sawubona.
9: Yebo
0: njani?
9: Siyaphila.
0: Ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma noba.
9: Oh kwenza kwezizali emse wa manje zengulule.
0: Buti uqhakambisa siphi isigodi namhlanje?
9: Mina ngikhambise sakithi lapha engulule. Ngithi yabona yathi nama kumcimbi nje lapha ngakithi njobe umfokazi umezoba njokuseyivizile nje wazi buti sanye ngeholiday lelapha amakusasa. Kuzobe kuphethwe induku mpela kukuhle mpela kufitizwa mpela nje kushunqa intule.
0: Ah Nkosi yami siyabonga kakhulu niqhubeke nibamsane.
9: Ah siyabonga ke mthini.
0: No siyabonga kakhulu. Ukhosi FM sawubona.
10: Lenjani Neliso?
0: Siyaphila njani?
10: Ngiyaphila. Usakhuba nawe uKhayelihle kaMtshali Mtubatuba kaNkombosa.
0: KhayeliHle uqhakambisa Mtubatuba vele.
10: Ngiyawuqhakambisa nje Mtubatuba nesigodi sangakithi lesengisakhele nje.
0: Mhm.
10: Ngiyasithanda lesi sigodi sangakithi esingisakhele ngoba lapha kaNkombose. Ngiqale nje ngithi nje ula kaNkombose lapha indawo yakho umhlabathi wakho right. Uyakwazi ukutshala uya uma uvukuza nje phansi uyabona umhlabathi wakho ukuthi right kanjani. La nje mina njengami nje la ngitshale nje strawberry ngitshalile nje ngiyasila ngiyasila strawberry angisithenga stolo.
0: Hayi wena umuntu.
10: Amanzi akhona amanzi aseduzana amanzi awapheli uma ngabe ephelile futhi amanzi imhosha futhi ikhona iseduzana imhosha ngiyakwazi ukokha amanzi ngamabhakethi ngizochelela neyipinashi zakhona zirights nje zibahlaza ngiyakutshela msakazi.
0: Hey yamnandi impilo ephilayo. Wow, istrawberries Awu. Ey, yamnandi impilo. Siyabonga kakhulu bhuti wami.
10: Ngiyabonga umsakazi.
0: Ey, ngayihlela leyo mpilo ukuthi nje hawu ngihlela istrawberry angekithi ngaphandle. Ey, yabo indaba yokuphila emadolobheni nasebalokishini. Ake ngithatha ababili abathathu bokugcina ke mase siyayivala le nto. Cause FM sawubona. Hello.
11: Njani sisi?
0: Siyaphila njani?
11: Khona khuluma nomfikeleli Mzelashe eMnambithi emanzini abilayo.
0: Yebo bhuti wami uqhakambisa uMnambithi.
11: UMnambithi nje uwonkana kodwa-ke nje nathi isigodi samze la emanzini abilayo. Njengoba kunaney'ndawo nje ezirayithi ezinamanzi nje amanzi aphumayo lapha manje. Siyasibiza sithi indawo kwaqhuboshiyana indaba le. Kuningi ney'ntaba lezizako obhabhuno banibanda ngokhwece into enjalo nje kuningi nje kuhle nje indawo nje right namasemnanga la eduzane hamba ngenyawo uma uyakhona akude kakhulu emafemini nani nobo nganiniya la eduzane
0: kwamnandi. Awu siyabonga kakhulu bhuti wami.
11: Sibonge, sibonge manje omani.
0: Angithathe okugcina ukhozi FM sawubona.
12: Molweni.
0: Ninjani?
12: Siyaphila uthuna wakho ntoni vala ngakune?
0: Hayi siyaphila bhuti wami ngabe ngikhuluma noba.
12: Oh, kuvalela lo ulapha eNtabankulu.
0: Yebo bhuti, uqhakambisa siphi isigodi?
12: Hey, ake ngiqale ngiqhakambise yena eNtabankulu le. Idolophi. Nabantu abaphilayo kakhulu. Ngihambe ndiyapho ndizalwa khona emadokazana, isigodi sasemadokazana. Apho kunamahlathi, kunamanzi, kuyalinywa, kuyafuywa. Ndithetha ukuthi iindawo zenzalo zinqabile le minyaka siphila kuyo. Ndithe enkosi kakhulu ukubamba ucingo lami.
0: Aw, siyabonga kakhulu bhuti wami. Sibonga kakhulu ke ngokuqhakambisa isigodi sakho. Nawe mlalelo Khozi FM isikhathi njengamanje u-40 minutes past 4 o'clock okokusho ukuthi isona ke leso sikhathi. Sokuthi ngikushiye kodwa ke nje kanjalo ngikushiye wedwa. Ukhona uliwa kahlophe the radio DJ uzobe nawe ke kusukela ku 5 o'clock kuze kushaye 6 ethi xothoza mfana ke. Lalela Khozi FM inhlelo sesu hlezi shisa bese bebekhona ozama zama naye umsizi lapha isikhiya ngengoma uzobe ukhona i-top 30 izobe ikhona. Lalela inhlelo zonke zikhona, inhlelo zonke zikulindeleke khona la kuKhozi FM olumaphikophiko lihamba phambili njengamanje ke iyona ke leyo time leyo hora yokuthi mina nawe sihlukaneke kodwa njengoba ngishilo ziningi inhlelo ekhona ke sizenzele wena mlalelo uKhozi FM ungedate indawo kwamanje mina nawe sobuye sihlangane futhi ngolesithathu ubuhle be-Africa kusukela ku 10 o'clock kuze kushaya u 12 o'clock. Ngikushiya ke namhlanje nentshumayelo yethu yanamhlanje kuseni. Ngithemba ukuthi isabatha lakho lizoba mnandi libe lihle futhi.
13: Kulo nyaka we-Comrades kukhona okwengeziwe kuwo wonke umuntu one-Cell C. Register noma wenze i-upgrade kwi-contract ye-Elevate 3 Plus noma ngaphezulu. Ungaba sethubeni lokuwina eyakho ingxenye kakheshi we-R500,000. Njalo uma uthenga, wandisa amathuba akho okuwina. Noma ngaba yisiphi isizathu sakho sokugijima, nothing should stop you. Cell C, umxhaso osemthethweni we-Comrades Marathon. Kulimigomo nemibandela.
14: Sihlezi siphosta, sikhomenta, sizosiphendulane nakabi. Kodwa imibono iyodwa ayisho lutho. Into ebalulekile u-X wakho. Mhlaka 20 no-21 June, sukuma, uhambe uyobhalisela ukuvota. Shayela u-0800-118000, vakashela u-elections.org.za noma uthumele i-WhatsApp ku-0600-88000 ukuze uthole eminye imininingwane. Lo mlayezo ulethelwa yi-IEC.
15: Inkonzo yanamuhle kuseni kuyisabatha silethelwe umgcotshwa NS Sibisi webandla iChurch of the Holy Ghost emzinkonzo eMpumalanga eHammarsdale.

Ngiyanibingelela balaleli bokhuzi FM ezindaweni zonke lapho nikhona emakhaya ukuthula akubeki nina nonke ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga kuNkulunkulu umdali wethu lomhlaba ngokusipha umsa wakhe ukuba namhlanje sikwazi ukuba silalele ivangeli noma silalele lenkonzo kusekuseni ngosuku lwesabatha. Siyacela balaleli ukuthi sikhuleke kumdali wezulu nomhlaba ngaphambi kokuba sisho umbhalo esizowufunda ngosuku lwanamhlanje lwesabatha. Nkosi yezulu nomhlaba, sicela uNkulunkulu wethu ubusise ukufundwa kwezwi lakho lifundelwa abantu bakho Nkosi yami ezikhathini esikuzona ezilukhuni kakhulu. Kodwa Nkosi, ngenxa yethemba esinalo ngawe, siyakuncenga ukuba ubahambe abantu bakho nabahluphekileyo, ubaduduze ngoduduzo lwakho olunamandla ngegama lenkosi yethu ukuze kube phakade. Amen. Balaleli, siyabonga ukuba silizwe izwi likaJehova uNkulunkulu ngosuku lwanamhlanje. Incwadi engizoyifunda incwadi kaJohane kwesishiyagalombili, isifundo esingesamashumi amahlanu nanye, okuwukuthi incwadi kaJohane 8:51. Sizwa amazwi kaJesu esilobela ethi laphayana, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu egcina izwi lami kasayi kubona ukufa. Ngiyaphinda mlaleli, uthi uJesu ngiqinisile ngiqinisile ngithi, uma umuntu egcina izwi lami akasayi kubona ukufa. Uma uJesu ethi umuntu uma egcina izwi lakhe akasayi kubona ukufa, ingabe ngalokho usho ukuthi kasisayi kufa na, noma asisayi kudlula kulo mhlaba esikona na? Cha mlaleli, akunjalo, akaqonde lokho. Sonke sisazodlula kulo mhlaba. Uma ethi uma umuntu egcina izwi lami kasayi kubona ukufa, usho ukuthi ekubuyeni kwenkosi, ekuvukeni kwabafileyo, lowo muntu ogcine izwi lakhe akasayi kuya ehayidisi, lapho bonke abangagcinanga izwi lakhe abaya kuya khona. Le ndawo ke mlaleli, indawo yokujeziswa, indawo yokuhlushwa kwabo bonke abangena kuyona. Kulotshiwe mlaleli encwadini yesambulo 21 isifundo sinesesikhombisa, ithi mlaleli, onqobayo uyakulidla ifa lalokhu ngiyoba uNkulunkulu wakhe, yena abe umntwana wami. Kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabo abakhonzayo izithombe nabo bonke abaqamba amanga bayakwabelwa indawo echibini elivutha umlilo nesolufa, okungukufa kwesibili. Ingakho ke mlaleli, eqinisake uJesu ethi uma umuntu egcina izwi lakhe akasayi kufa, ngoba kukhona indawo yokuthi umuntu usayokufa okwesibili ekuvukeni kwabafileyo. Uma abantu sebehlulelwa phambi kwesihlalo sobukhosi ukuyiswa kuleyo ndawo esengikhulume ngayo, kuwukufa kwesibili,
ngoba kuyindawo yokuhlupheka khona ebusuku nasemini. Ngakho ke mlaleli, into enkulu iyona leyo eyokugcina izwi lakhe. Ukugcina izwi lakhe kuhle komntwana uma umntwana wakho umduma uthi akayokwenzela into ethile. Ayenze njengokuyalela kwakho. Lo mntwana uyajabula ngaye wena mzali ngoba izwi lakho othe akaligcine usuke eseligcinile. Ilokho ke mlalelo omhle uJesu akhuluma ngakho. Ayikho into uJesu akhuluma ngayo. Ukhuluma ngokugcinwa kwezwi lakhe. Uthi uma umuntu egcina izwi lakhe akasayi lo muntu kubona ukufa. Unjengalo mntwana ke ozomjabulela nawe ngoba egcinile izwi lakho, naye ke uJesu uzojabula ejatshuliswe ukuthi izwi lakhe uligcinile. Mlalelo muhle, sihlolile sifundile ezibhalweni ezingcwele ukuthi yena akanaki isimo somuntu futhi akakhathalele isibalo esiningi sabantu. Kuphela into ayifunayo nasinikeze yona ukuthi kugcinwe izwi lakhe ukuze lowo oyokwenza njalo angakuboni ukufa. Akanaki isimo somuntu. UPetro ukhuluma lokho encwadini yemsebenzi yeshumi isifundo sika 34 uthi uNkulunkulu akanaki isimo somuntu. Into enkulu ukugcinwa kwezwi lakhe. Mhlawumbe ungayibuza lapha ekhaya ukuthi kodwa ngiyamuzwa umgcotshwa uSibisi uyakhuluma ukhuluma ngokugcina kwezwi lakhe. Yikuphi ukugcina kwezwi lakhe? Kufanele mlaleli mhlambe uyibuze uyiphendule. Wahlupha insizwa eyasho kuMateyu 19 iza kuyena naye nayo linsizwa izobuza uthi kodwa ngenze njani kuba ngene embusweni wasezulwini na? Waphendula yena uqobo lwakhe uJesu wathi linsizwa ayigcine imiyalo. Kuyafana nako lokhu ke engikusho kule ncwadi kaJohane. Ukugcinwa kwezwi lakhe kuningi. Kukhona engakubalela kona ngikusho njengoba ngishumayela mlaleli. Ukudingakala ukuba ukubuke nawe. Engizokubala nje ngiyibalela kona okokuqala. Ukwamukela ukuthi uyindodana kaNkulunkulu eyafela abantu ukuze abantu basindiswe. Kulotshiwe lapha encwadini kaJohane 3:18 ukuthi walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe. Uma umuntu ekholwa yona, lo muntu akasayi kubhubha kodwa uyoba nokuphila okuphakade. Imiyalo yakhe le ukuba abantu bakholwe bamukele indodana yakhe. Okwesibili ubekile umyalo wokuthi uNkulunkulu ungumoya. Abamdumisayo ngabe bemdumisa ngomoya, bamphinde bamdumise nangeqiniso. Kulotshiwe encwadini kaJohane 4 isifundo esingesika 24 ukuthi ungumoya. Ngakho-ke naye ufuna ukuthi abamdumisayo abamdumise ngawo umoya, babuye bamdumise nangalo iqiniso. Ubekile mlaleli ukuthi abakholwayo sebaya kubhaphathiswa ngawo lo moya njengoba yena engumoya. Ethi abakholwayo bayawumdumisa ngawo lo moya, bamdumise nangalo iqiniso. Ubekile ukuthi abakholwayo sebayawubhaphathiswa ngawo wona lo moya oyingcwele ekubeka lapha encwadini yezenzo 1:5
akafihlanga lutho nakubapostoli bakhe wakubeka kwasobala ukuthi uJohane loyo owayebhaphathisa ubeka nje into eqondile uthi wabhaphathisa ngamanzi usebeka umyalo wakhe ke akasalandeli okaJohane Usebeko wakhe uthi nina sene ubhaphathiswa ngomoya oyingcwele. Umyalo abekele abayawukholwa egameni lakhe ukuthi bayawubhaphathiswa ngomoya oyingcwele. Hlukaneke lesi zinto ke zombili imlaleli ungathatha amanzi ufake umoya. Akuhlangani lezi zinto amanzi nomoya umoya uwodwa amanzi awodwa yingakho waze wathi uJohane wabhaphathisa ngamanzi okuyinto eyadlula nina sene ubhaphathisa ngomoya oyingcwele kungakabe yeyinsuku eziningi uPetro uze waqinisa naye encwadini yezenzo yeshumi nanye isifundo seshumi nesithupha uthi uPetro uma kwehla umoya oyingcwele kwabezizwe eKesariya uthi ngakhumbula izwi lenkosi esho yena uJesu ma ethi ngakhumbula izwi lenkosi athi wakhumbula izwi lenkosi liphi na Lona leli elithi uJohane wabhaphathisa ngamanzi. Wena mlaleli nawe khumbula njengoPetro owakhumbulayo ungakhohlwa. UPetro kakhohlwanga uthi ngalikhumbula izwi lenkosi. Uma umuntu eqiniswa lami akasayi kukubona ukufa. Ukuphaphathisa ngegama lenkosi okungamagama amathathu elikayise elendodana elikamoya oyingcwele kuwukugcina umyalo wakhe noma kuwukugcina izwi lakhe elokho uJesu. Ngakho-ke balaleli abahle sikhuluma ngakho ukuqinisa kwakhe uJesu uma ethi umuntu ogcina izwi lakhe. Akasayi ukufa balaleli abahle ukhulumile endaweni ethile athi kuMateyu 5 verse 34 ngithi mina ningabe nisafunga nabanye izwi lakhe lelo akulone lami ogcina izwi lami akasayi kubona ukufa elikaJesu lelizwi likhuluma lokho ukuthi kungabi kusafungwa Naganye siyabonga balaleli ukulalela lelizwi uNkulunkulu asinikeza lona ngosuku lwanamhlanje sifuna sonke ukuba masiye eparadise sifuna sonke ukuba masiye embusweni wasizulwini zibuze nawe uhleli mlaleli ukuthi kodwa uyaligcina izwi lakhe na ngoba ushilo wathi akusibo bonke abathi inkosi inkosi abaya kungena Kuphela wenza intando kwababa osezulwini. Nanso into efunekayo. Gcina izwi lakhe. Nkosi sicela ubusise lenkonzo. Abantwana bakho baphile bonke abalaleleyo lelizwi. Ngumsa wakho ubabusise ngamandla kamoya kuze kube phakade. Amen.

Zima. Phambili kwabo ngazodlala ngomoya omusha bethi bonake kade ngangisho kodwa kumsakazo ke ukhoze FM 554 isona isikhathi sakho njengoba nisana ngeno sona vulela umsakazo ngikubingelele ngiwamukele noma nje sekusele nje imizuzu emihlanu ukuthi ngiphume mina kodwa ke iy'nhlelo zomsakazo ke ukhoze FM ziyaqhubeka ngoba mina bengiphuma ukhona ke uqiniso uma ngasane phuma ke nawe uqiniso umfokambili bakhona manjani kuzama benomsizi bazokunikeza kuhlelo lomnandi kakhulu kusukela ngawo ku 7 kushawona ke 6 o'clock kushawona ke 9 o'clock 9 ku 12 kodwa manjani kubingelela novusi sidudla mavisi sibekunikeza ke usigiya ngengoma u 12 to 3 khona makanjani uma fresh ezimidlalo ziyalandela abesabe khona ke futhi ke no KSG kusukela ngawo 6 kuya ku 9 o'clock 9 kuya ku 12 ngiyabuya ngizokunikeza uhlelo kule number 2.0 kumsakaza ke uKhozi FM ngiyabuya ke futhi nalana ke ukucothoza mfana ke ngempela sonto ke ezayo ngomgcibelo uma kushawela ke u 5 kuya ku 6 o'clock ube nempela sonto emnandi ngikushiyala ke no Ben 10 bethi bona ke icala lomjolo.

bamcelela kaZuma, bacela kaKhumalo, bangcelela kaZungu, bacela nakaShanta, bacela ngobiseko, benzela umfana na, ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena.

ngiyaseka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga umawo wakuzala ngibonga ubaba wagondla ngibonga namandla wakho kulezi impesa inqobo buka phela wesisi ngifuna plate yekhetho ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asigaqedi my love nalendawo asigayazi kodwa ke sobonisana wena mavila kasi

botseno ke ngwe semaka ka shebang ke ne me ke tlogele yona ka bo mosadi go tla keteko ja jesus nkaneng di thoma ka gore ga bo mosadi lena a wa lena e di thoma ka gore ga bo mosadi go tla ketekwa ka letati la seswai kgwedi ya costos ke ke bone nna ke mang lefelo ke molama ga masemola ka phiring eban gape e di thoma ka gore ga bo mosadi o lokile re ke tla ebeela ka thoko ka bona rona ketekete ke tle le yona iwang ga botseno ba re matšhamaita bokgone gore gopapa gopela go mema meloko le metswalele ka moka bona ka pulo ya leswika le le beakantseng ka tsela yeno

0: pele ke mola Moremani Park ra se tshabi ga dikota ka nako ya ira senyane mo mesong go tseba ditaba ka moka le kano e kopanya le matšhidi a mangwe le gore le botšhane go nna matšhidi go sepelea bjang pe go etsa ka phetla dikota a re ke a leboga mašamaite a bokone o sa tšhelete tshwamela fm le gašha le mo toropong kgone ya polokwane bolokile re o e sala ka seopo sema ka gešong ke re pele ke tlo tša kwaša ke jeba
1: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši sms sa thobela go 45135 45135 Clientele General ke fsp e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: Shoprite. Mo matšatšing a mararo fela o ka swipe gomme o sekeke go dintlwana kae tšeo di sa phalwego ge o reka 2 kg ya testic rice ka 24.99 o seketša 15 rand 750 gram ya Cremora coffee and tea creamer ka 47.99 o seketša 27 rand 2 litre ya D-Light pill cooking oil ka 49.99 o seketša 30 rand le value pack ya maleiri goba depends tša lovies ka theko fase ya 99.99 o seketša 70 rand. Dintho la kae di gotegela ka labotlhano di 12 go fitlha ka Sontaga di 14 tsa June. Ga Shoprite fela.
3: A o ikho go gateletse monaganong. Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhoka ganyoga go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikela le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetšwago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
0: banna itendika di basadi ba molebaloi le tlhoka le megolo kwa lena batho ba modimo se ke la tlhoka megolokwane mana ke batle megolokwane le diipontse gore re tlhagetse le lena e betha metsotso ye 20 ba theletse go tswa go iria senyane mo go thobela fm ya lekgotlakgatso la aforika borwa košela kile ka le builela ka yona makagešo e be e bolela ya obriko mane be e bolela ka ragadi ya ngwana eta o itie dikati o phepele mo pele ya ngwana ngwana e tshine ka wena lena ke la lebala taba e kgološe re mo kgweding ya baswa sekala e lebala taba eu re mo kgweding ya baswa baswa re nyaka go le akaretsa lenaneong la lekgono bakešo lenkwa ke e bolela di sa tog re nyaka go le akaretsa lenaneong la lekgono ka gore re kgweding ya lena re nyaka go le akaretsa le lena le ko gore ao e re bolela ka lena le le batheletse ba rena le lena re a le ama le le baswa ba naga yeno ke lena baetapele ba rena ba kamoso re nyaka go le ama mo polelong ya rena ya lekgono ditano butšaputšhanyana e nngwe nya e fela ke nyaka go le laya di sa tloa fase pele ke tšea koša mo gore theletšang ke le botse baswa ge o itukišeditše o tsena ka gare a lenyalo bomma ba dile ke le botse gore baswa ka moka ba o le nyaka o tsena ka gare a lenyalo seke la gopola ka ntho e ba reng ke tlhalo tlhalo a e age lapa lena tlhalo e šalalantšha lapa sogana la o tlo kua blowback municipality leina la ge ke moloko le tshwana le laka leina la gago kua mpha o mokgomanaong a rile bomma ba rile ke le botse ge o nyetse o nyetse ngwanetso o se ka dia manka rarerere o nyetse ra bona go sasa o boya bona se ka rarerere o nyetse le kgono ebile re o dietse moketso o mogolo ra bona go sasa o ngadile o boya bomma ba rile ke le botse gore ge o nyetse o nyetse

0: bomma ba le ke le botsa le na ba sa gore bogadi go a khotelela le go ka fisha jang ga ba bia go khotelela monete ba re go bona bo ba re me ka mogometse me ka mogore khotelela bana ba sa go bara khotelela e antwana ke a buya go sasa antwana ke a buya yo yo o sa tle ke tobele FM go tla ka tshela Afrika borwa le na ngwa gao e tla ke le botse ngwa go re ne go ya mo
1: once you enter my house it then becomes our house
2: yeah tobele FM house number 66 ha di shane le gore tobele FM tle ga shaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so tshwanetse go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o hlalosa gore go reng tobele FM sentse go tloga shaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag tobele FM 66

0: siyangwa ukukhuluma ntombazane uyabona elesithathu sela uphuma ngawe umsakazulu Khosi FM ekusikiya ngengoma phansi eThekwini eGagasini lapho ke khona ku 91.5 FM ePitoli 102.4 eThekwini 90.8 kuya ku 91.4 eMaritzburg lapha ke ekhopho Shepstone imizuzu singamashumi amabili nesihlanu esele ngaphambi kwehola leshumi 0860002433
1: hleka kancane Usufuna umshazi oh that ay ay ay
0: angithi manje wena abingelelo wafuna
1: awu uyangisukela
0: inamba yakudala uyaphetha njalo wena 0860002437 hey nombolo yakho ungasithumela kuyona ke njengamanje sifonele kuyona kanti ke futhi ungasithumela nama voice note wakho ku 0796139874 angazi sicela ngoba abingelelo qala ngapha ngicabanga ngiqala
1: kulungile ngikhishima ngempela sihambe semsinga ngisemsinga manje uyabona ngimile laphana ngithi sawubona sawubona sawubona Kola sawubona ngithi hala hala hala hala Landry
2: hala hala hala hala 0893109193
1: ay bo ay bo ay bo kuze kanjalo
2: kula intringa ngibingelela sanibona kanjani sasifuna sikhona sina sizo lindina njani mina
1: awusiphilile mfowethu
2: ukhuluma na ukhola umfoko azuma ubhofo kwathi mangxeka ukuthuka isingane sephetholo emadlalo nezizwe izigodi zonke zabo sifika sangaphela
1: Emsinga madoda. Ahlintshebe.
2: Ngithi cha awu masukani madoda.
1: Awu yahlintshebe.
2: Intshebe mnandi sizona zonke. Balalelani wenkabuzana ke ngikhuphule ke ngibamba ithambo lapha ekhaya. Ngambuka umphithi zuma lapha yakaba umncane kwalani. Nasengabini zami zonke rendi fasa ngaphandle ngimbini omashando mzila. Bese ngiza ke namhlanje kumaciko wami ngifuna ukubamba wona ithambo. Umletha amajolo somnandi mpokalanga. Sekuzoba umashinga umfoka mchunu naye umasinga lophumayo ungakhohlwe ngonyama yedathu ngithi nje up lapha ivolume phezulu erenze mjovana
1: nakhiya
2: ngingayishiywa njani inkabi yami umango
1: awusuka madoda asambe ngampela asambe ngampela asambe ngampela asambe ngampela sothole useshone
0: sibe msinga sibhekalene eshowe manje sithola lapho siyafana zulu ndabe zithi sithule sikandaba uyaphila
3: phezulu uyaphila usaphila
0: kwishi manje
3: Nazo-ke la engeza imini usafana zilesho uhamba kahle endabeni
1: awukuhamba kahle endabetha
3: ingcono-ke ntombo awuvumeleke ngibambe ithambo lapha kugogo umabiyela ntanzu lapha engeza kube ufezile nomandaba kube unkethe nogeni intanzi bakhona lapha engeza kamende unangithethe ubona okanyeni ngalapha ey'tolo nokuswazabe singoma ntuzi kanye ngani zami nyabo mpileyo nje nezwane
0: ndaba ezitha
1: Sibonge sithule igulu kutongi kwanongoma ngampela ke manje sengihleli laphana phezulu entabeni sawubona sawubona emashenge
4: Sawubona ntazi
1: Ngikhona
4: Bokalana thamba kahle
0: Oh ungabe usuzile
4: Konde kaze kethe
0: Awu mathu
4: Azangajabula kade ngangigcina abafethi manje
1: Ngabona nje ngikhashaza isinyawo manje kuhle kwengane encane ngijabulela nje ukukhuluma nawe
4: Yebo
0: Kulokhu
4: Selukubambisa belaphaya kusifami engibulamayo usitheno phayo ebese ngibathatha ngokweyigodile ngizothi kanti ngaye ngisembangweni ngisendololwa ngisejengeni ngisibambo ngisekedeni ngithi kajabaza baphila kade ngiyabathanda bonke noma amazi ephongole kumotshwane kabhingi ngithi nje aplapho
1: hhayi usuka madoda siyabonga mkhayo zisondiya Kunjalo nje kunjalo nje
0: uhlelo kwangathi sikuholayo kwanongoma manje sikuhola kwanongoma futhi sithatha umntwana lapha ndabe zethu Ayibo
5: #66 Khosi
1: How
0: nice one
1: How
0: nice one
1: How mntwana How mntwana bethu
5: Ka uthanda umlungu ngeke ngilapho ngamadlalazi kodwa ke ngisafuna ukubamba ithambo enkosini yasebarantomo ngoba yathi nawona ngayaswa ngingaphesha komgwaqo yathi wethanda umlungu lokulukulu banithi kaka ongifuna bese sakho ngakuthi wethe lo kakabu ngoba asothele tukanya kuyambingelela
0: hawu mathu
5: bese sina umthembu umlimi la ngidlovu Kodwa manje usesibhedle uphathekile kahle sitenge ngithi nje akalulame mina ngiwuthanda umlungu loNkulunkulu babhayi
1: Kulungile sibonge nje yabona ke ngiyakhichima ngampela nami ngizoyibamba ngithi inqi lapha ngodonda thabe kulu mavundla swela asamba samba samba samba right
5: Ubona wakwethu
1: Hawu wakwethu wethabe kulu
6: Ngiyaphila kodwa lapha emsakazweni uKhosi FM.
1: Ah, usiphilile Nkosi yami.
6: Hayi, siyabonga kakhulu. Ukhayipali Bandla lo ngilapho zweleni emahlabathini. Ake ngibambe ithambo lapha. Kubo bonke abantu balapho zweleni lapha kwaMpanza emahlabathini, kwelakithi. Ngibambe ithambo lapha kwaZulu, kuba babamba kwaZulu, bakhonze kakhulu, usigubhe eqolo, baba kaceli, kuba ubaba uMazabela, ubaba kaMashalofu Zulu. Bonke njengoba bakithi lapha noMpinga Zulu. Ngiyabonga kakhulu ke bakithi ke niphile emsakazweni.
1: Ah uphile nawe Tonda. Uyabona ke? Ah uyabona ke? Ngibambe kamnandi ngokwakithi langa. Uyabona ka ungibusangithinta manje. Ngampela mlalelo Khosi FM imzuzu ingamashumi amabili esele sibheke lapha ke kulona ke ihora leshumi. Hey ziningi kakhulu indaba esikuphathele zona emgodla godleni wethu namhlanje. Konakele ngampela okwakho nje usondeza indlebe uyithine emsakazweni wakho. Sinodaba la iBliss izochaza khona izochaza ngampela ngengoma leyikhiphile. Ukuthi hayibo ilimeli linyazwe yini ilinyazwe
0: why ungathi izochaza nga ukuthi why heard
1: ha ulanga akaze nje uplace angibale lapha manje
0: bene athu mbeje uthulubele
1: hayi umbeje ngeke umbeje yabo angimthandi kahle uyangihlupa ungihluphela iblis
0: umthandi kakhulu bingelela mfowethu ngiyacabanga ukuthi ke umlaleli ngempela uzoyithokozela ngempela inkulumo esibe nayo naye insizwe lapha ngeblis bakwethu khona ke noponso futhi ke namhlanje ekanti futhi kumnandi kakhulu kanti namhlanje sihlene nokhogo lothi ungagogo logobile oh suka madu kumnandi kakhulu uyabona mangabe ungathumela ivn yakho nje uyithumele ube mhlawumbe nombuzo othize ngaye insizwe ngoba sohlala naye impela ithe nje izohlala nani ifuna ukuzona Hey, ukhala ubonga umu Samsung laphana ke eXobo uthi ke cha ibambe ngakho impela uyakhala nofuthi laphana uNdlovu uthi ke hey madodoti kuba lapho nsinilalele semtubatube emfekayo iphezulu ivolume emakhaya Khosi FM sikhanya ngengoma kwaSijula nakwaMdakana lapho uXolo Ndlamini impela sizilalele insizwa ebaningi abantu abasilalele mawusela wonke nje egole Soweto laphana ke eThekwini futhi sizilalele insizwa siyabonga kakhulu bakwethu ekutheni ke nibe nathi nisiqoke nje ukuthi namhlanje nizohlala nathi ke shout 12 o'clock kumnandi kakhulu asifuna ukuthi siyimoshe lento leno ngoba ingoma into nje siyiphethe saziwa ngengoma vele emsakazweni
1: ikhoza ya kunjalo sothole saziwa ngengoma ngempela sothanda umculo waseningizimu Afrika lo okhithimisa igazi othandwa izifunda zonke siyabingelela ke mawuthi uqeda kuvulela umsakazo wakho bingelela novusizo umfakalanga lalela kusasa usuku olukhulu bafele singalibali ukuthi usuku olukhulu lwe World Blood Donor Day ungakhohlwa ke bakithi ukuthi kubalekile ukudonate ngegazi bafethu uhamba ohlola nje ukuthi likulungele yini bakwenze ngayo yonke indlela yakho na udonate nje ngegazi senzele ukuthi kuphilwe bakwethu ezweni kuphilwe
0: Nani ukuthi bengelele uyabona mangohlola igazi uqinisa uthola nani ukuthi uhlobo lwegazi lwakho uhlobo njani lwegazi uyabona nje mina i-type yami yogazi ngu-O uchaza ukuthi lingena kunoma ngabe ubani nje elami igazi mawudinga uyalithola nani ukuthi uqinisa ukudla okudlayo kuphi nani ukuthi kuma relationships umuntu onjani kumele ube nawe uyabona nje mina konke isiphi yawasha
1: kini yo kulungile wafethu nangu Ali igeza lakamgube lithi shididi yo lendoda lena engale goli bafethu ah kodwa langa langa musukuchaza
0: iziphi yawasha
1: suka madodi lithi shididi shididi suka ifuthi ngoba salo lensizwa madoda ihamba nengane encane bakithi awu Asa sabe baba
0: uyabona mashinga kumele sokwenza shooting now

0: Shoti oza lapho. Ayivume ngampela mlalelo Khoza FM kwanakele. Usefikile umenzi umntaka mabizela. Bathu gogo thungayi angaze uze wathungwani ke mina. Uzobe sesichazela konke namhlanje. Namhlo lamanqama. Uphethe isigingi ngifuna ngene ngaso nje kanjalo. Yebo le nto. Ngena. Angeke phela kuthi usiphethe nje. Hawu bakithi. Hayi konakele ngampela kuyashisa e studio. Ngiyabona ke abantu bonke baphamisa izandla ngampela bajabule. Ngena.
1: Ayi.

0: Umenzi ke loyo. Uyabona ke usibingelela kamnandi mlalela Khoze FM. Uyabona namhlanje njengoba ngengasho ngathi hayi konakele ngampela sikhuluma kamnandi neciko lethu esithanda kakhulu eMzansi Afrika iciko lithobe kakhulu. Siyazi ke uMenzi masikhuluma ngoMenzi sikhuluma ngensizwa ekhipha amahit nje mangakhipha nje. Makeeper nje ukhiphe hit. Makeeper nje ukhiphe hit. Angazi ke noma unesiwasho samahit kuyenzeka. Kuyenzeka Menzi. Insizwa edabuka le emnambithi leli iciko leli umfoko amabizela. Udabuka emnambithi kanti ke siyazi ukuthi ke futhi waba umdilayiseni umshayeli wetekisi laphana ngesikhathi se-COVID-19 isimo akekho umuntu ongazi ukuthi isimo sayesathi ukuxegaxega kuwona wonke umuntu yena ke wathi no kunokuthi kulamba iy'ngane zami kunokuthi ngihlale ekhaya kungadliwe ngingabekisi inkwe etafuleni kungcono ngihambe ngiyosebenza kunjalo-ke naye ke washayela itekisi akukholakali-ke kodwa uma ngabe umuntu esephumelele kanje esihamba ngey'moto ey'nkulu esenezinto zonke ayifisayo empilweni sayesithi waqala kuphi asizwa sawubona Menzi ngicela ubingelele umthandi womculo wakho ubingelele umthandi kaMenzi ekhaya
1: ngiyabingelela oKhozin FM balaleli boKhozi bonke nabantu abathanda uMenzi ngibingelele nasekhaya nabo bonke ke nje abantu akuzahamba kufike khona izwi likaMenzi njengamanje ngiyabingelela uMenzi wasemnambithi lo
0: Awinsizwa madoda sothole yabona ke ngijabulela uthi namhlanje uMenzi ulive studio akekho lapho eGoli
2: bathi bomakoti bakumabizela ni shobe ngemva kwendlu nje nisaba amazolo yini gogo lothunga gogo logobile
1: kuba kanjalo nedike esikhathini samanje sekuyahlonishwa kakhulu mina ibonge nginazo zehamba ibuye iphuma eceleni kwendlela yamanje
2: Also Menzi ndimande mfowethu awuqale nje mhlawumbe ukusicacisela lapho uthi mawuthi Menzi ndimande sikwazi ngoMenzi mabizela uchazani kahle kule album lakho leli lisha
1: Okay ngiyajabula nanokuthi ngiphiwe ithuba njengaleli lokuchaza ngomsebenzi wami noma umsebenzi engiwenzayo ngokuhlukana kwawo lapha ke nginebandla engisebenza nalo okungabafana babizwa ngamagidangoma kushuthe bona kulowa umsebenzi ngase ngithi Menzi ndimande ngoba ngithi ngikhulisa leli yagama likaNdimande. UNdimande lo abazi ukuthi uza kanjani kumina. Mina ngowakwaMabizela isibongo. Ekhaya siya sithi masithakazela sibize uMabizela sithi Swazi, mshiye ngumkholwa bese sithi Ndimande. UNdimande lo uyisibongo sakithi okuyisona engake ngaqoka ukusebenzisa naphambilini ngingakaveleli. Nedike kwakuyabeke kwenzeka ngendlela yakhona sengitha ngisivezeke kungenzeka ngaleli yaqembu sibe namaqembu azoba yithu ngonyaka. Kuzoba khona uMenzi kuphinde kube khona uNdimande asina siqiniseko ke noma lizoba khona yini sisazobuka ngokweyinombolo eliba nalo ngendlela abalisupporta ngakhona abantu iyona ezokwenza ukuthi liqhube noma sime
2: Menzi mfowethu laphana ke ku YouTube siyakubona u number 2 inkinga zami Menzi kushoda ubaba number 5 Menzi Vuma hayibo wendoda kwenza ngani ngempela masithi siyabheka futhi nalapha ku Spotify mfowethu 100 million streams mfowethu umsebenzi omkhulu kabi lo unqopha amlando emculweni kamasikande eNingizimu Afrika
1: awu igama elikhulu kangaka akukho nje ukutheni ngomsebenzi kaMenzi umsebenzi kaMenzi wokucula ngicabanga ukuthi uhlukile ikhona okwenza ukuthi ulaleleke ngendlela olalelwa ngakhona ngoba mina mangiwenza umculo angenzi lo mculo angenzi lo masikandi wamanje ngizokwenza isibonelo ngengoma ethi vuma okuyingoma engisebenzise nenkosi yamagcokama leli yaculo leli akunayo lento yetrend eyenzeka manje ayikho kuleya ngoma kodwa abantu bathole into okade bayigcina umasikandi ngathini umasikandi nje ohlaza cwe ongenayo awungenako ukuhlotshiswa ukuthi sinento esizothi masifika kuTikTok kufike kubambelelwe ngayo cha loya masikandi ocule kuleya ngoma uyihambela nje wona ngaleli yaculo kusuke ngihlangabeza umuntu omdala owayethanda ubaphuza ekhemesi owayethanda ubaba uhashela imhlophe owayethanda umfazi omnyama owayethanda abaculi laba abakudala ongasawutholi njengamanje sekulula nje ukuthi uma betha sikamadoda abayathanda akulula umkhulu ekhaya akulula umkhulu ayicule leyo ngoma ngokokukhula kakayekhule eyikhona akulula ayibeke esikhundleni sokuba umuntu wesimame ngiculela yena-ke iy'ngoma ezinjengalezo
2: kanye nathi nje womenzi nathi womenzi cabanga osocwaleyo ngoma uyindoda
1: angifuni ukuqamba amanga bhuti usothole iculo njengalelo liyabanika incindezi abantu besilisa ngomunye kwabeculi uma kuthi umculo ubulawe lawo maculo anjalo kusho ukuthi ngiyoba omunye obalwayo kuloko ngoba ngicabanga ukuthi ingoma ezinjengalezo ngifike nazo from 2020 uma ungabala ke ukusuka ku 2020 uza namhlanje uzoyithola zingaphezu ka 1000 ingoma ezinjalo okusho ukuthi ke abantu into engiyenza bayayithanda futhi angisho ukuthi kukhona obuka lokho engikwenza netsenge ngibuke nje ukuthi oh kahle kahle la kumasikani uma ungakhipha iculo elizokhuluma ngomayogati ayo zabe uthena amaculo akhuluma ngomayogati ngoba sengicule ngomayogati noma ngaculile mina ake ngithi nje ake ngenze isibonelo ngiyengikhonza ukwenza isibonelo ngabe iculi engisondelene nabo kakhulu ake ngenze nje ngonto encane mangabe kuzothiwa mawuzobuka nje iculo lika nto encane elithi ngicela ungitshele wawuthembeni mhla ushiya mina uma ungabuka lapho amaculo
0: ahamba lapho
1: alapho aculwa njengalelo culo uma ungakhipha ama voice nje ufake insimbi zabo ziyefana zonke from lapho ziyoze zibe u10 kuyoze kuqhamuke enye trend uma fika izolo uhlukanisile unyaka wathi uyonxenga unyoko indlela adlala ngayo uzoyithola ingoma zakhona ezifana nalezo sezi album kwazona
0: Hey ngilaleli yabona uyibeka kamnandi lento uyayihlaziya ukuhluzela yona kamnandi kanjena nje ngokombono wakhe uMenzi
1: ehe
0: neligama inxihora leshumi nanye emsakazweni Cause FM lalela ke njoba ngisho nje ukuthi sihle nensizwa uMenzi umntaka mabizela uyikhono likhulu kakhulu ensizweni ungakwazi futhi usibuze imibuzo noma ibhekise kuyena ke umbuzo uMenzi ku 0796139874 uphinde futhi usithinte lapha ku 086000 2437 ilapho sokwazi khona ke ukuthi nixhumane kamnandi nensizwa ngoba ngiyazi niyathanda nelangazelela ukukhuluma nani izibuze leni nimbuze ngifisa uyibuze uMenzi ikhono lakhe labonakala kakhulu esikoleni nangakube emakhaya ephithize lapha emakhaya ekhombisa ukuthi ahlahle mina ngubani Menzi wawusuthi mawusukhulile wafuna ukwengena kulomkhakha kaMasikandi kungani wakhetha uMasikandi emculweni ngaka
1: Yabona le nto loyo ibuzayo sisi kunje nge stepfather siyayifika awuhleli angazi ke mhlawumbe bayahlela
0: hayi
1: ukuthi mina njengamanje ngoba sengiqeda umatric ayike into engibhizi ngayo ngizocula ivamisa ke ngizokhuluma nje ngabangani bami uyabona ngizokhuluma nje ngo location ngiyaxwayisa kakhulu kulabo eculi abanje ngo location umngane wami okukuthi kuyenzeka ngihlale naye e-studio ebese bone ngathi hayi
0: sekune
1: talent location suka lifike nami lelo khona so ngiphinde lembuzweni wakho lokucula ngifunda ukukhuluma iphutha angikwazi ukuthi kusuke laphi ngokokuqonda kwami ke mina ngangiqale nje ngithi hey ayikho into engiyenza vele emhlabeni ake ngenze lokho ngibone ngazi ukuthi nasenhlizweni yami kukhona ngiyakuthanda ngokuthi ke ekhaya mina ngikhule kudlala uMasikandi angazi ke omunye umculo mhlawumbe ngangizowuthanda ngokwehlukana ngiyithanda eminye leyesintu ngobuningi bayo
2: cabanga ngeze secula igospel
1: kungenzeka ngoba ey angiyazi nami lento engiculayo inesikhathe esigakalani mhlawumbe emva kwemi nampo bahubhe baqala kwigospel badla abantu namhlanje angazi ukuthi ngathi nje kuloko ukuthi ngibone kanjani angikholo ukuthi kukhona into engayibeka ngitshela abantu ukuthi hayi kusuka lapha cha angazi
0: nanoma ukuthi uyayiphupha ingoma ebusuka awuyiphupha umulele
1: hayi angikhumbuli nangemlodo into evama ukwenzeka ingajwayelekile kuyenzeka izinto ezenzeka uma ngabe sicula kube ngazuthi into akwayibona phambilini ezenzeka amasicula ke not ukuthi eyitulo mhlawumbe sesilapha emsebenzini na umcimbi kabingelela sengiyakho into enjengale engangiyibonayo kuyenzeka ke mhlawumbe kuyithola suphupha into enjengale ukhumbuleke into mangabe uyibeka emqondweni wakho kuyenzeka ugcina usuyiphupha akusho ukuthi ubizo lwakho lokuthi uyakwazi ukubona ukuthi hayi kuzokwenzeka ukuthi cha akukho lokho
2: sisexhibeni kwagobe iqolo neciko lethu namhlanje uMenzi Mabizela uyabona kunensizwe labulungelo Jumbo Chingrisi uyabuza la ukuthi afuna ukuthi asiphendule emva kwengoma ukuthi wemfakala ngicela ukubuza lapha kuMenzi ukuthi le nto yokudlala ingoma online siyamsebenzela yini yena ubona sibaxhasa kangaka nje abaculi bethu bakamasikandi hawu uthi ngiyabo mina yazi ngamphendula mina hey phela akusikudlala asikudlala ukhaya imilioni ku YouTube kuyasebenza
1: ithi ithi ngimpendule uma sekufanele ngiphendule
2: nayi asizingoba
0: asiqale ngapha
1: ngingalibali ke kodwa uNkulunkulu wami
0: sokumbuza Menzi athi ezohlala nawe Sakaza ukhoze elimaphiko phiko hleli nengalabuthi impela. Woza sondela ngempela uzozwa ubumnandi bokuhlala noMenzi emsakazweni uKhozi FM. Sikhiya ngengoma.

0: Ajo kuthi ngicula wabantu amaculo. Isikhathi kesidlala la siphezulu akuyona lento engidlalayo.
1: Noma ngabe siphansi imenzi noma bese phezulu kumnandi khona lokho sipha khona. Sinomlaleli sinamalaleli njengamanje bathi nje yo sicela nisixhumanise nomenzi. Ngiyakhijima njengamanje ngakasi ngiyolanda usikhakhane lapha nekhanyisa. Sawubona.
2: Kona wathi uchampion castle kazwelonke bathi wathi phansi etambana nesigodini sakamaqedi plate legxoba abantu kakhulu. Uyaphila ufuka mabizela.
0: Siyaphila futhi njani?
2: Neqala usho ngani ukuthi empangeni ishelwa kanjani?
0: Hey Nkosi yami. Hey ukuthi ngoba phela ngiyaxolisa nje kakhulu. Nonke niyakhala.
2: Yebo. Ayiphindi ikushaya million. Kusho mina uchampion castle kazwelonke phansi etambanana. Ayaye mabisela yeye.
0: Anongithemba mangithi ngizokhipha. Kusuke ngizokhipha into enizoyithanda.
3: Hawu suka mathu jumping castle. Nice one. Ake silandeni nangu thusi. Mfene uyaphila mfowethu?
4: Hey ngiyaphila ngiyaphila ngempuka langa.
3: Na liqhawe lakho la.
1: Ngiphilile dali.
4: Umntana omuntu ngeza kuthi ushepha uthatha over kumpenandiza.
3: Hey suka lapho. Hey suka lapho wethu.
4: Wena manje uyaphila mfoka mabizela.
0: Siyaphila bhuti.
4: Ah, kwethu uyashaya, uyazi ukuthi lapha kwaDukuza sekuthanda kanjani mfowethu. Kukhona noshulo okushaye wemenzi. Lo akuthiwa makuthiwa uyabhekha. Ey, ay, ay, ay, ay, yabona lo othunyinizayo lo. Ayikhazi. Uyazi ukuthi kuye kuze kukhala umntakababa nje iyashaya mfethu. Ey.
0: Awu siyathokoza nje kakhulu Nkosi yami ukuzwa lokho ukuthi lokho esikwenzayo kuyajabulisa.
4: Yeah, ba uyabonga umkhululelo wabantu kwaDukuza.
1: Kulungile suka kaDukuza ngempela siya lapha kumazibuko. Wemfoka mazibuka, ubakithi? Nangu menzi.
5: Niyaphila kodwa ukhozini?
1: Awu siphilile simqemane.
5: Uduma lo ngwa kaMazibuko lapha esikhothe emtsheze emangweni emakekeni bathi sister makhe sikhulu isizwe awuthi ngithule ngoba umenzi uzothatha.
0: Siyaphila Nkosi yami.
5: Uthu ake ngibonge kakhulu mfowethu useduze kwami nje lapha emnambithi ngithenga khona mangifuna into ebalekile ngoba idolobha lami yalazi lincane. Ake ngibonge nje menzi indlela owenza ngayo nebe kubizile lapha esikhothe ngakithi noma engabe kunethende nje lodwa uyafika ube wethu uzocule labantu. Cela nje lonto ungayiyeki mfowethu lapha esikhothe emtsheze abantu bakhona bakuthanda kakhulu mfowethu.
0: Awu kuzoqhubeka bhuti omdala.
5: Hayi sibonga kakhulu isikhothe emtsheze ke lo uDuma Mazibuko siyabonga.
0: Siyabonga.
3: Sibonge mntase. Umenzi kuneinsizwa lapho baba kaBani kaSicebile esifundo Mzobe kwaMaphumulo. Uthi ke cha Nkosi yami iyiphi ngempela ingoma lena othi ke cha ivusela usinga ngoba yena uthi mangabe idlala yonke album yaguvela khumbula ekhaya kanti uNight Rider DJ isiqhafe simnandi uthi kweshe awunguzela lapha ke kugogo uthungayo ukuthi leya ngoma ethi thula mntanami ngizowenzela izinto ezinhle uyigodleleni uyigodleleni ingoma Menzi.
0: Izotholakala ukuthi ngoba uma ngabe ngenza lento engiyenzayo ngibavimba abantu mangabe besayilangazelele leyo nto ngoba izothi mayiphuma ebese mhlawumbe uthola ukuthi akuseyona le abayifuna abe beyilindele exactly ngcono ngithi kuyidelayisa ngikhiphe ngesinye isikhathi ningi nje ingoma engike ngayidlala ezingakaze zaphuma nalezi ezigcina ukuphuma ezinye zazo zake zavela phambilini. Sizovela ngicanga ukuthi uMenzi uzobuya angicabangi nesiqiniseko sokuthi uMenzi ngoDisemba uzokhipha kodwa ngiqinisekisa ukuthi ingoma sizobe zingaki angazi kuyobolakala ukuthi kube kuyethi nethini kuyozwakala
1: khona sihleli noMenzi mlalelo Khosi FM kodwa kwamanje ngasize nga
6: uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli awucabange futhi iClient Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu, nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iClient Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a uKhosi ku-44789. Yebo, uKhosi ku-44789. iClient General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
7: Yelo 2 mamillion yakwa Shoprite sibeke thuba endlobu na eyakhe nganyaka 30 million rand ngokheshi nemihomelo futhi yonga emtitilizweni efana no 10 kg we Aunt Caroline Longgren Purple Rice for 129.99 ne 6 pack yo 1 liter be Spring Meadow Long Life Milk ko 89.99 kuphela imtitilizi itholakala ezitolo zase KZN kuze kube umhla ka 21 kuJune kunemigomo nemibandela kwa Shoprite kuphela
8: Sihlezi siposta, sikomenta, sizosiphendulane nakabi. Kodwa imibono iyodwa ayisho lutho. Into ebalekile uX wakho. Mhla ka 20 no 21 June, sukuma uhambe uyobhalisela ukuvota. Shayela u 0800 118000, vakashela uelections.org.za noma uthumele iWhatsApp ku 060 880000 ukuze uthole eminye imininingwane. Lo mlayezo ulethelwa yi IEC.

0: Awu. Wa usukhaya lapha njengeledo kama yogurt manje.
1: Hey! Hayi cha mayo gathi ngiyamthanda South Africa. Sarweni. Eyishagalo mbili mzisasele sibhekela phela kulona ke ihora leshumi nambili emsakazweni cause ke mhlawumbe nomenzi umuntu akamabizela. Menzi mhlambe ngoba isikhathi sizenzela umathando uyasibona nawe. Ngifisa ukwazi ukuthi ingabe estudio kulomsebenzi wakho omnandi kangaka usebenze nobani mhlawumbe obala ababenza umsebenzi wakho ube muhla ngaka wena uqobo nobani mhlawumbe usimentionele usibalele labo bantu lapho
2: estudio ngiba no Stromi unjiniyela wami ngibe nonhlaka kwaNgcobo odlala ikeyboard mfana nje ocofa kahle kakhulu sebezomsebenzisa ke nabanye abanika
1: uye lo xhava sanje ikeyboard yakho
2: uyathinta kuyinxele isapojoza
1: njalo kamanxele
2: okay ngiphinde ngibe nomfowethu ucela ukuthula ungumfana ongilamayo kubaba nomama
1: hawu
2: sibabili nje kahle kahle
1: hawu bakithi
2: ebese kuba ukhaya kwaMkhize ngiya ngimbize ngomaqhude ke kusuke ngimsukela odlala ubass guitar
1: oh yeah
2: bese kuba uMenzi ke uMondlo kwaNdimani yona team ke le esebenza umculo kaMenzi ukuphela kwabantu abantu ngiqinisekise futhi bengabi bengalaleli abanye abantu abazothi basebenza noMenzi noma mhlawumbe abazokhuluma izinto ngoMenzi uMenzi nje okuwesi umdlwembe uyiphete uyimele kizo zonke izinto ngiyadinga futhi nanokuthi ngesekeke ngiyancusa ukwesekwa angilonihle ihlo ngandle ukuthi angizwa mangitshelwa ngiyafisa amazi okukhuliseka kulento esiyenzayo ithuthukiye phambili ngiphinde ngibongeke nabantu inkosi yami abawusekayo umsebenzi wami nabantu abangadukiseki ngomculo angazi noma ngingalimenshina nje lo yedwa igama ukhona umuntu ongichazayo la
1: enkundleni
2: akayena umlandeli kaMenzi kodwa ngiye ngibone uma epost izinto ukuthi lo muntu lo ukhulisekile ngendlela eright angimazi ke mhla ejika igama lakhe lapha kuFacebook uyiBM Idlamlenze lo mfo ngimkhonze kakhulu nabanye nami nginabo abantu abathi thina singabalandeli bakho nje asilandeli omunye umuntu kodwa loya muntu nginesiqiniseko ukuthi noma bethi uMenzi ubhedile uMenzi kuyilokha akangene lapho uyahamba eyolalela akugcine ngaphakathi kuye lokho ngicela ngathi abantu nje bangayiphatha njengaloya mfo bawulandela umculo bawuthande bangawubulali uma uthanda uMenzi musukhuluma kabi ngomunye umculi angihambisani naloko mina ngithanda umuntu othanda izinto ezinhle eziyaphambili
0: Menzi mfowethu uyabona mina nginayo ngingathini experience ukuthi ngumuntu oyithobile ngempela senge ngaba nawe egigabeni eyiningi mfowethu sibonga ukuthi ugcine ufikele emsakazweni ukhozi kanti futhi ke siphinde sikufisele inhlanhla emsebenzini wakho mfowethu uqhubeke njalo nokubheka phansi mfowethu mina ngizothi umbheka phansi njengasambane mfowethu umsebenzi wakho ungathi ke ungaphumelela ube right nje empilweni kabi yami
1: Yazi ngihlekani ilanga. Na umbuzo ogcine nguyeke bafethu. Ngiyazi ke abantu ngendlela bangithatha ngayo bazothi ukhandwe yimi lo muzo cha ubhaliwe lapha nje. Menzi usuthathile yini?
2: Into yokuphila.
1: Into yokuphila.
2: Ukhuluma ngani ngani? No hayi nginayo into yokuphila. Mina impela inkosi yami ihlale eduze kwami.
3: Asuka madoda.
2: Luthu hambo lwami nayo.
1: Yeah. Sikhona bayeke nje ukubheka abantu.
2: Angazi ke into yokuphila phela oyifunayo ngamnika nami.
1: Ngeke kusinto
2: yakho inkosi yami.
0: Yacabanga ukuthi bigelela sokuyisikhathi sokuvalelisa vele kuba emzuzu nje emine ukusuka manje ukhona uma fresh ku Cause FM top 20 kumnandi kakhulu emsakazini uCause. Cause lolu ke 24 hours 7 days a week 365 days. Ngonyaka uyabona bingelela asivalelise mfethu ngicabanga
1: asivalelise mhlawumbe ke siqale sidedele insizwa yangaphe mnambithi Menzi mfethu siyabonga isikhathi sakho uvalelisa nje kumlalela ekhaya ubaphuthando
2: ngiyabonga kakhulu ngizocela ukuthi nje ngingalishiya igama langakithi inkosi yami liphakame nje noma laziwe nobengazi mina ngizalwa lapha emhlumayo then ngase ngikhulela endaweni yakwaMthandi ngizalwa emnambithi Lady Smith qinisekisa impela ngihlala lapha nomshibe. Ngiyabonga kakhulu uthando engiliphiwayo abantu nabalibonisa umsebenzi engiwenzayo. Ngizocela futhi nalapho ukuthi baqhubeke baseseke. Ngisebenze nenkosi yamagcokama ke. Engingakwazi ukukushiya lokho, ngisebenze nenkosi yamagcokama sibheke emcimbini wayo ke. Bayayazi idate abantu, ngiyanxusa futhi ukuthi eh abathenga amathikithi sizobe sikhona senza into yamehlo.
1: Sesiphuma kanjena ke thina abanene bekuyashana amenza phuza umlaza ngamevi. Igama lami ngubingelela ngokampanza nisale kahle sodibana kanjani umsomluko. Sithi washumgxobanyawo ngeke ungiphathe kushumenze.
2: Haleluya.
0: Sikhuleke emakhosini asendlunkulu, sikhuleke lapha enkosini ka samahlayizeni lapha kwabiyela. Undaba ezitha una kundlunkulu inkosi yami Masithole nasezinyaneni umndeni bakithi baziphatha kahle lapha nezwa. Siyokotha inkosi yazi sagcina kungathi yithi singamakhosi ngendlela esaphathwa kahle ngayo undaba ezitha. Ndabezitha siyabonga sakazi Khosi FM bakwethu umsebenzi utholakale nibe nenhlanhla phinde sisupport bafana bafana futhi ngolesina ngithi siyabonga.

Alright, ngiyaphuthunywa amafisi bayengxenye ukuthi ke ukwazi nawe ukusikhethela ingoma yodumo kulula kakhulu ngathi sithole s01@sabc.co.za. Njengoba ngihleze ngibeka indaba ukuthi akukhathalekile ukuthi ihlobolini lwengoma noma lomculo noma

Ushayini sound siyawa kumnandi kuphoka dust kanti nguba ungathukisana ngihamba nezama o I choose my plan lokati for fire insimbi naya shot busy ngebam sivithi sibathi dabukisa VIP ya sijava nabantu.